0: Kulut. Kulut. Kulut.
1: Oi.
0: Ambang ngazano din no. Aso ba daw diti?
1: Oh.
0: Untok kami bago do stroke kinaso kamay di.
1: Mga isaw panutun sakot na eh. Hoin kabun ko ba? Avasi, manutun ang doktim po diti kakuna.
0: Avasi ka no? Amo tay zaw diti. Mo panataga kiti hinuzan ko binunuhong di mumisak apoy hod kabun di awang.
1: Oh? Okay, Bombing. Tamangan na pwede tapoy. May naaw kalalan.
0: Kulot.
1: Ano?
0: Miha ka nang kun, nunudanda na manutod pa yung ukap.
1: Oh.
0: Compound takavas na po nga duvo ngay bulinggit. Danda himo ngatus ngay bulinggit.
1: Oh, thank you.
0: Tulong ko. Jadi kakun ko nang kun naman balay sa tangalizong ba no?
1: Hey, siyaw di timing.
0: Hey, ya. Masin na ginamika ako hitim yung paydo ko. Mga kanditisado. Sogit pa iti, pinabos naging mantad. Aban, papasogit.
1: Nung aw balazan, pabasa mo.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman

0: katutut kaki. Aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimbi nga mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosial, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amating. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itaway indorang umbulisan ko.
1: Orang dari bintari pidus narujin any inggalanmu ini ngontak kau Renote.

malisun. Yana masauk kini bitru jamal kosanakau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakaligagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoray ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ang suang rupimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro matang mokop. Migo gondok takaw mengampin raka paganan malisun, migo gondok takaw magalung rakali gagan. Koperam ono maribulan sila kasiam, 1900 ono ngopor ang palo. Gulitok matang, namirangan rarondok pangagunan, yugin di Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut ikam am togom takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus mapapaya. Kak sayan maparamahera oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan Indonesia.

0: Malisun. Ia nama sauk kini betul jamalu kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma pajajau rakerigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti. Ita kau matang mangingkurang rak imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuk ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ang siyang rutimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro matang mokop. Migo gondo takaw mengampin raka paganan malisun, migo gondo takaw magalung raka ligagan.
1: Raksun mengining takapi orang dorimba intari Felix Agus Kuatin Kuran.

Ya kabisa na nga na to ang tabinay ko, kabisa na nga makinungaw, dito ka sa limbahan na to ka ontok. At itong taraw dat kaapat, katulo dat ulan dat kaapat, dito ito ang 2,000. At 2,000 pa naman ang insan po. Ponsi ka kumada kayo, dito ka sa sa'yo makinungaw. Aman na ka doon, dito ka sa limbahan na to ka, aman to ka pala ang tabinay ko. Ontok natin po dito nga, nakarikot na jam ko siya, mahupada maturo minit. Iti id apagun dito ka. Ya tabinay ko. Maya ka sa limbahan na TV 1 antok na tabana diti nga haro iti ababayan miti Lombus Forum Perdana Ehwal Islam miti tapinay ko. Ya, ida timpo dot magilis ako diti tapinay ko kasasahit ako dot manginomwag dita gumo nanuhit labi kiguna tapinay ko nga kamayan dot ilag-ilag ka iti ka inkuryay kaparagatan id labus dot walay iti kalinaminan kada lihway dot manamong kasasayad kalidasan akan kanapa mantok na tinantakaw sendiri nga mantok nagi

0: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tongos dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod tokop tarong om kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poingukab om manginum waig ditagano. Alayay kawayon talisun tamangay tokaw kolidasan tokaw.
1: Tumnego ba na dito jam ko siyam doon na pada mawalo sumuang na jam ko siyam doon na pada masiyam minit at atuwang amantok na jam ko siyam doon na pada tinutabi na ikaw nga katanod to kao di tipiru roman amiti piru roman na po nga miyampay di Inspector Roslina binti masangkir sungulun tupisar mananaryuk mantad bagian panaryukan kasalan commercial watas kota kinabalu ama karait aditi kasalan saibah kaligaganan id pompod dot tunturu. Patubnay ko pagulo dot ako record dot timpo dila nga rongha takapati.
0: Manudat po poylo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor dit awa tutunan teko kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamudutan. Pasanditi mantad Suruhan Jaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMC.
2: Kutingaligan perbengkan mayad talian. Kada pailango numbur kutingaligan beng, kataluluan numbur TAC no, kumad isa-isay no po. Pulgo san SMS te kapasan it media sosial, mantad dulun dit au otutunan. Rumputad to sikap kukwasaan beng, muntok manalo perbengkan internet nung guna na dulun suway ekaw no.

0: Asa nang ba?
1: Kapisanangan na, tapi na ikaw, bayan na dito, may ampay to ko di Inspector Roslina Binti Masangkir, sungulun to pisar mananaryok bagian panaryokan Jenaya Commercial Watas BSJ KD Kota Kinabalu. Kapisanangan na kumadya Puan Roslina.
2: Kapisanangan na.
1: Ya, kung si kahanto nakarikot dahitiid studio untuk di Bino, mantok aditi pagibabarasan karait diti jenaya cyber ancaman di hujung jari kaditi. Ya, Puan. Mantok da ketimpunan aditi, milah nangku manu pailo nunuh giyahat kamayan dat jenayah teka iti kasalan iti suang piramutan teka iti jenayah cyber kaditi.
2: Oh, jenayah Italian merujuk kumaa jenayah iwan soyon mayado internet, media sosial, aplikasi komunikasi, teka platform digital sebagai medio mengudut do sosongulun. Iti suang konteks jenayah komersial asar utoko kota guang do kes pengudutan iko pengawit do kerugian ko sinan kumaa di nakalun ipinjenaya no po do timpu bay no nga okon ko mitaguang di mangsa honggo-honggo yolo milo mamangguna do telepon, WhatsApp, Telegram, media sosial tay ko binawa montok do rumamut ditulun di naudutan sebab ditino tulun ginumuan minong kopio karati do saira toko nopo idliwang digital nga tededa toko kopio do kanta kan jinaya nung auto ko mintong-intong.
1: Puan milo kenangku nunutoy iti kamayon dot bansa dot pengudutan teka jenis penipuan kat beras da Melayu ida suang dot piramutan dit asar antakan itman da bagian da kayu seryuka ditipuan.
2: Okay, madu seperandi dit asar udati okito nga kaampai do pengudutan idagang toy pemelian Italian pengudutan pelaburan phone scam pinjaman au otopot, tawaran keraja au otopot, om love scam. Sebagai pemitanan, it pengudutan i dagang agayat i nakalun di kakamut di pojualon tu osori bakopi ogatang. Suwon i nakalun do mamayar id account pointan tu, ngasera abayaran, amu diolo otorima i kakamut diri om amu no gimilo romuton ipinopojual. Ipengudutan pelaburan, kobasa nanopo di nakalun nga nonwan tawaran do tuntung ditakawas, itimpu taruhay. Itkoimpunan, nopo di pelaburan nga pokitonan di pinjinaya do inopo pelaburan ditinga kopongawit dot asil ditogumu ka. Saira nopo di ayakin yolo do pelaburan ompo suang don do tusin ido gumo mantadi i kopurimo nogi yolo do itusin ipinosuanga au milo poseliwanon jadi misuai do omodo separandi di pinjenaya nga iso no matlamat yolo manganu tusin toy maklumat tinan di nakalun.
1: Nung kita dot iti commended statistik kya puan pengkuro igeti iti kuwayo-wayo kasalan iti suang dot piramutan iti iti paguntakaw sabah untuk dot timpo diti pengkuro commended pengkuro hot kuwayo-wayo di commended kaligaganan dot hal di pengkuro hiri puan.
2: Oh, jadi tumano do statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontijen Sabah itimpu Januari gisom do Julai 2026 sinogumu 1100 turun 103 kes jinaya suang talian nirikod miampai kinarugian sinagumu kikirol limo na podom iso om 5 juta nung poirado no timpo di miagal di taon nakatalib sinagumu 1,205.3 case inarekod miampai kinarugian sinagumu onam na podom 4.4 juta. It pinopokito do kain kawason sinagumu limo na hatus doon hopod siyam pihatus it sagi ginumu do KS. Iro itanto ko no po nga iginumu diti okon to mo do kokomoy statistik no.
1: Mm-hmm.
2: Muna ikid kes diti haro i nakalun do natagakan do tusin. Haro i natagakan do kausinan do gaji tusin pinopi kitusin prasaraan om haro nogi inakasanggup do minongoy mongolos tu atumbayaan kopyo di janji pelaburan do ipinosuno di skema mantad no dilo statistik diti pinopokito kopyo do jinaya suang taliad no po nga ikoligogon iminong kopyo imurianan do toinsanan mangingiyon
1: yeah. Iti sumusuhot akya inspector commended magisesuay na iti commended campaign kapurimanan teka campaign kesadaran adit pinapanaw nga kakal tokapod orangaw iti magigyon dot kalu ni teka kompiti sebagi dot naudutan nakuruto kakal antakan iraditi inspector
2: oh topoti no iso na po sabab nga ino po pinjinaya kasasari mo nimban o mongin sonong do modus operandi diolo o baal no giyolo do mamarumbak emosi di nakalun.
1: Mm-hmm.
2: Miagal ko manumparolo si iskema miampay mo boros do ino po nakalun nga nakaampayat do kes jinaya ka.
1: Mm-hmm.
2: Milo no gi iskema mamaguna kapurimanan. Mm-hmm. Katatamaha di nakalun do makiaano do keuntungan miampai papatawar do tawaran ay amo do pelaburan.
1: Mm-mm. Mm-mm.
2: Di ogu mo keuntungan ka
1: oh,
2: oh. Om idlove scam no gi mamaguna iskema do emosi om katumbayaan ipinaturidong itimpu do pointan to mantok pangudutan tawaran karaja mamaguna yolo gaab sa songulun imogihum pumaruhang do konunuan. Mantad no dilo, asaru toko papasoro diolo, mooy do aw maganu ko tusan kokomoy ko sinan, sohira kapurimon do oborulong, modosi otood ko piyotoy ko nasansagan.
1: Mm-mm.
2: Jadi, undorong po pagulo om intangay po kopyo.
1: Iya inspector, nuno lang ko iti commended tanda-tanda ko pagulo adit kapanguhop sa sangulon dot mangila dot yala napati nga odutan dati da iti commended skema teka iti mangungudot ka diti.
2: Oh, okay. Okay, pipiro tanda iminong toko doon nuan pangimurianan no po nga sayra sa songulun it mo kianu dati mabayar dito si kapka.
1: Mm-mm.
2: Okay, minsan ko ino papajanji do manaha kauntungan di akawas toy aw munasaba.
1: Mm-mm.
2: Om kotalu mo kianu do OTP TSC katalaluan toy ko maklumat perbengkan om kumapat papatod do link o menuhu di toko mengklik toy ko papasang aplikasi pointan tu.
1: Mm-mm.
2: Om kolimo menuhu di toko do popondaliw tusin kuma account sosongulun di aun o tutunan. Om kumo onom menuhu do popolisok ahal dilo mantad puru paganakan toy ko puru suway. Iso nogi tanda do opon sul kopyo nga sosongulun mumbaldo menumparolosi om au manahak di toko do mamusorow. Nung katimbaba a toko ahal diti kada toko tilombus om tumanud penuhuan diolo.
1: Mm-hmm.
2: Poting kodo pibarasan di om pokyanu kaukunan maya saluran rasmi.
1: Iya. Antok na bayanat iti ka inspector, antok na bayanat na po nga haro iti kamayandot idswang toko diti technology artificial intelligence teka AI dit mawaskawas teka nuridi magot teka kay magot bati iti technology dot irada AI deep fake diti na po nga aguna nang ko isuang dot pangudutan diti inspector.
2: Oh iya, kaburuan do AI inono artificial intelligence ka mungawit agu muko nalan nga teknoloji no giti nga milo no gigunaon dit ahali aw osunong. Miagal ko pamagunan di fake voice rolo na po di asil nga kopyagal rolo sosongulun di pokyanuan. I-defect video ka, kano manupo rakaman video, ipopokito sosongulun do mimboros toy momonsoy iseso ahala. Suruho toko pagi do torim kotorima toko pamalahawan talipaun mantad sosongulun di imiagal rolo do tanak toy ko puro paganakan sundi do mimboros yolo no po nga idka ganggaran o minong iditusin to sikap. Sero aganggaraw o purimanan tilombuson no po doti dialo dot popokirim dotusin mantad no din lo sera kotorima toko pokyanuan di ogingko miagal diti kada toko do humontol tomod no dorolo toy ko video sabagi do vid sabagi do bukti kopoin tutunan dotinan rumuto toko sondi puru paganakan di maya nomor talipaon ikinobosan toko toy ko pagano kokunan magano po kokunan mantad puru paganakan suwaya.
1: Yeah, iti sumusot kago inspector nuno nangku commandant lang dit milo toko dot onwon teko milah iti magigyan toko dot commandant magano dot lang mantok dot mangilag manta dot asilid sebagai sosongulun dit audutan.
2: Okay, pagulo na po nga kada kabin tumbaya ay kuma sosongulun i ono tutunan toko mayado internet kumaduo intangan po kopyo maklumat pagulo do papaharo da transaksi kausinan lolobi po kuma account toy ko sosongulun di auto ko otutunan. So ay ko ino kada po yung talango lo OTP, TSC, katalaluan toy ko maklumat perbengkan kuma apurusuway kumapat kada todoso ipautan toy papasang do aplikasi mantad sumur di au no tutunan. Om kumulimo, montok do polaboran, pomonsoy semakan kumaa puru kikwasa toy agency kironit om kada katumbaya ay do janji ikilaba do togumo. Om kumonom, mitimbungak po ito maguhot po kumaa puru paganakan toy sosongulun ikatumbayaan toko pagulo momonsoy transaksi di togumo. Om sumonum yampay do maguhot toko kumatulun suway koylo toko ahal di nolihuan toko do mintong. Prinsip do asanang undomon no undorong po pumusoro intangay om pangano no gitindakan.
1: Yeah, yeah inspector, nung sasangulun dit akamayan dit kapuriman nagidot yaw napatinga naudutan no. Pengkuro nang kulang dit milo tako onwon nung kapuriman iraditi.
2: Oh, ahal ibobos o ponsol no po nga kada andado. Nung wagu no giot minomonsoy do transaksi o kapurimon tako do no dutan, minong tako rumamut do National Scam Response Center inono NSRC idnumbur siam-siam turu om nogi kuma puru bank montok do laang sumusuhut. Katalib di popyo no ito insanan bukti ikironit do pungudutan di miagal ko record transaksi receipt pamayaran number account number talipaon pibarasan WhatsApp ko toy ko Telegram potan laman sa sawang binaba ka ko intutunan do media social tangkap layar kada padamo it komunikasi miampai skema diri tu maklumat di kanu mengguhup do siasatan inono penoriukan. O minong nogi ditulun do no dutan memonsoi ruputan polis miampai manahak maklumat di poinggonop. Ibobos toponsol noponga manganu tindakan ditosi kapsoira oko purimon donau dutana.
1: Iya. Soy ka iti kamayan dat lang mantad bogyan da polis. Nuno nangku iti kamayan dat tanggungan dat paganakan magigyon mantok dat minggisom mangilag diti kasalan teka jinaya idesuang dat talian diti inspektor.
2: Oh, inono manolimbamban jinaya Italian minong kopyo do haro paguhupan mantad poinsan nan puro. Kay minang toko popoilang maklumat ko komoy modus operandi scam kuma molohing karuhang tangana kombolutan omnogi kuma tulun ginumuan. Soira kotorimo pason do scam kada padamo poilo nogi kuma puro paganakan moy do yolo nga koki koilo om kokito i teknik di pengudutan. Okay, kuma paganakan i amu kopio abaal memaguna do teknologi milo toko mengguhup diolo miampai poin tutun pautan di korolosi ekaun di au otopo toiko janji di au munasaba. Kopurimonan i pinoilaang kaanu mengumolik tulun suai mantado audutan lah.
1: Iya, iya inspektor pagulodot alin pupusan iti pagiruruman toko antok datadaw bayan iti kia tabinay ko kia inspektor nuno nangku iti kumayon dat pason da bagian dat JSJK kumadat tayin sanan dat makikinangaw diti.
2: Okay, pason dahay kumatulun ginumuan nopo nga kada toko kopurimon do abaal kopyo toko do moy do mintong intong kopyo kalun di scam. Skema kasasari popondaliw teknik diolo o memaguna teknologi miampai memaromuk emosi lo ginua mooy do kanu kotumbayaan mantad sosongulun nung kironit datusin kada toko marawaraw.
1: Yeah.
2: Amu boleh karawaraw. Nung sosongulun mononsog di toko mabayar do to sikap, undorong po. Nung haro tawaran di oson nung kopyo do tumboyon, intangay po kopyo. Nung kanu pemalahawan ikorolosi toy susuway kopyo, kada katangkangaw. Unung suhuan do manahak OTP, TSC, toy ko kata laluan perbengkan kada patahako kumat isai no po soroho toluha ahal dite kada kosikap do tumbayaan ku intangay po kopyo pagulo po poburu do goos kada pologoso tinantoko kalun do sumusuhut.
1: Iya. Ya tabnay ko irina ha kamayan dot Nuridi iti kamayan dot karet iti pangudutan teka skema antok dot timpu dot banariti. Yeah, ponsi ko kumadya Inspector Roslina Binti Masangkir mantad bagian penerukan jenayah komersial watas BSJ Kidi Kota Kinabalu mantok dit pagilangan dit senang kopyo kelansanan pagilangan dit ikanu dot papayang kawas kapurimanan takot tensanan mantok dot labi mingat-ingat nung mamansoy nununo po iti kamayon dat urusan itsuang dat piramutan teka itsuang dat talian kariti.
2: Om punsiko kumapuro sa Babi FM mayaliwang om kosiwatan di pinatahak kumatoin sa nan mungking kinongaw gunaono o teknoloji miyampay do aba al kasasari do mintong-intong intangay po kopyo pagulo mamanso isa iso transaksi kada katumbayaay do to sikap kada nogi o sikap do akalan mantadi punsiko.
1: Iya, megal na po. Ya, kansikahan insan po kumade Inspektor Roslina Binti Masangkir.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nega mamasa to ko mi ampariti ababayan na sinding-sinding dat wagu man kuponyo iti sinding dat wagu it boros dat ko ida kapalabusan diti nuridi tulan dit min sasamak commendat tulan dit kawalu iradi ya kon sigan amo gigina ko man kayo dit mamasa ada tumano diti kasalimbahan at ko ang paguluman ko ponyo iti sinding dat sumusuot tabi na ko hakarit diti kung ngayo-ngayo diti kay kamayon dot iti kasanungan dot tawan tungus iti ida ponong kota kinabalu nakasurat antok ditarabay no tadaw dot koapat katalo datulan at kasiam diti taon 2026 ngas seginumo dot hatus anam na pada matalo kamayon dot panuratan teka basaan naman to kapelan tabi na ikaw iti na pa nga amu olidas kamayon iti kamayon dot iti index pangayamutan tawan teka tungus diti tabi na ikaw nga amu olidas montok diti watas kota Kinabalu. Ya tabi na ikaw iti timpu-timpu dot magalisun teka magalisahu diti tabi na ikaw makasasay to ko manamong dot kalidasan amnag iti katingaligan datinan ang paganakan na takaw kito binay ko.

Iti kamayon dot pangayamutan atawan tega tungos iti pagunod ako ngamila montong iti air pollution index management system tega iti APIM so kaditi mila montong may iti website kopisan kayanan pasarili tega iti jabatan alam sekitar. Nung mila-mila tapinay ko nga kumiyandot nuridi kada patutud ya inquiry akon ka inquiry nga kada na patutud antok dat timpo-timpo diti tapinay ko tapinay ko man ko po niya iti sinding nat wagu sumusuhot isa sinding man tadi Clarissa Vitinilaji bin itiritan nat id kaposyon kaditim sultanan iti sinding wagu man tadi Martinus Piupus Santo kanaw kinahot ako.

Ya, teman-teman, jam kohopod, harumnya kata tak jam kohopod atau luna kohopod minit untuk data binary ti. Kakal tu kau menyampai di tiap bahagian sining-sining data wagu timpu papaun ini di sining data wagu gisam data kau pegulu kari kata tak jam kohopod misa ada tino. Minsan pa kong sikahan na mo gigina ako mada kayo dit manunupo data sinding edit akasasay manupo sinding montok dit dati kasalimbahan mitab na ikaw ako mada kayo dit haro dati sinding wagu dit mila dit mando kayo po tado montok dat man po niyo may dit dati kasalimbahan nga antok dat man dit tapin na ikaw nga tagal na durumikot dahiti tapin na ikaw mando po po emila it urrk at rtmkk at gmail .gmail.com kita pinay ko. Ya, kami yung datman na papoto do it roroitan, teka lirik iti it audio do sinding maya dot email may dot atagal dot romikot do iti kami yung dat asinang, di ba bay no? Kami yung dat maya na pad email at pinay ko. Pagulo kaun ni ko iti sinding na sumusuhot iti kapailan na karet iti kem pangubatan amiti na po nga iso kamyonat ababayan nanjur da facility kalidasan cluster Beaufort id Long Pasya Sipitang mantok kapailan tabi na ikaw iti pangubatan id Long Pasya ngaman pohoro ontok diti tadaw ko anam diti tabontol ontok kalima datulan at kasiam diti amwokon kaparagatan dit man pohoro mantok dat manong mantok dat manuang dat kem pangubatan nila tabi na ikaw kampay na hara iti pakikitanan abut pemerisan kalidasan mantok kapailan kem pangubatan dilo ngaman pohimogono diyang berhormat Datuk Mat Bali bin Musa yang pernah diti puru parlimen pi iso turu walu sipitang yang pernah diti menarik kehon lembaga koko Malaysia maku mada kayu id pointening dot watas de sipitang lebih it minso sama kilo dot hila hambati hila long pas ya nga iso kasiwatan dot rumikot kau tapi naikau dot my kamiyan dat humampit id camp pangubatan nanjur dat kelidasan cluster Beaufort matam na ikaw sinding dawagu sumusut isa sinding manta di Nelly Emily J iti yaw no kaditam su tanan iti sinding manta di Marcilus Marius anda doho kenoh kinong hatakaw.

0: Tulong takaw. Asa nang ba?
1: Boss! Waig to mad isa.
2: Kawaya-waya dat ang maginom waig tamat teka waig aw omis akon ka panakatanda dat ay satusin nga waig tamat mila mangidup panunghan dit alamus kapriman dat asahang nga masanong takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis amatamang datinan kabagal not gulad mantat takanan tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah. Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agayrati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuway.
3: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok am lisun. Kawawayan talisun diti, kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat koyon talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon kasasari mamagunod takot tarong amkabang sara idlabus walay kasasari tutuban o titigawon walay teka linaminon kada panutud idkoyonon dit poingukab om manginum waig ditagono alayay koyon talisun sa mga itakaw, kalidasan takaw.
1: Kaya tamo na kayo sa ang takaw, jam na ito kung matalo. Maya di tirati ka sa limbahan na, jam ko po namin. So, 2 minuto na ito ang kaunsigan. Kumado kayo di takakal pa makinangaw di ka sa limbahan na takaw. Iya, kumado kayo di tapuntanod. May di live TikTok, may di live Facebook, may RTM click, may frequency radio, kaunsigan amo agigina. Kaya tamo na ikaw, iti pason naman tadi Joseph Batilo, kapasanangan to ang daraw kaapat. Nuno kabar ka diti? Senang kabar diti? Kaunsikahan, sumuli po na mamason. Kumari Julita Magret, Lucy Doyo, Maria Juhan, Josie Mindong, Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Amitika Malutan, Kingaran Egisom.az. Alansan na angalidas na da ngay taririma karaw diti. Iya, paunsikaw di ato bina Joseph Batilo. Iti sumusuhot manta di Yunggun Gandarong manta Tamparuli. Kada diti kapisanangan datutuang kumatang balot makinang radio Sabah FM mantad egisom.az sanangan kumadya DJ kada diti ponsikaw tabi pibabasan ya pibabasan lagi kumadya tabi na yunggun kandarong matam na ikaw antok datin po diti man kupon nyo iti sinding karahian dakoyudot makinangaw ara iti kay pipiroh tamalut iti ed live da TikTok makuni da sinding kalansanan asinding iti kalansanan dot alihis iti alihis ko dot akarang sinding dito pakunian da kayo aba sinding man tadi Dato John guys sa joget tinta da mamanaw kaditi kay nakinang hatakaw
4: sinay kami

Ya temne ko jam ko permiso telu na permiso minit ada tatu ngan tok dat aban riti ko madok kayu dit mamaso adat pain karaja antok dat tatu ngan dat ban riti ka pisanangan ko maraja konsi ka hantu akasa sa mamili makinangaw diti kasalimbahan na tako mamo alihuan ka pisanangan dat tatu ngan ko madia Julius Wong ina panagi ti tamalo to ko Maria Johan Florita Losobam Laurentius Charles Loginon Matilda Manuit Sabinus Gabu Josimindong Ipol Eric Nagi Kumadi Berta W. Binsu Majakong Majuna Kaunsikahan Tumamaso Ada tumano di tiga selimbahan Atakaw Omiti Pason Mantadi Tambalut Atakaw Charles Loginon Kada di tiga pisanangan Tatuang tadaw kaapat Kumatambalut-tambalut ngawiku Kumadi Jonis Masantil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Joseph Betilu Albert Dulaman Lagi kumadi Clarice Lajibin, Lucia Tati Bibi, to insanan makinangaw Sabah, VFM Kasalimban, Boros Dusun, i osanong kopyo katabi piwabasan. Onsikan kumadiya Charles Loginon, Bagang Sagi. Pason mantad di Bagang Sagi, mantad kampung Ruminding Inanam. Karet ako nakorongaw, orohyan ako nakorongaw, sinding dit karet tamu tamparuli. Oh, haro ka di tino. Isay ka suminding di amo ko namayaan nga randaw siwatan na pangamok yun sinding di yunggun gandarong edit retan dat naluhan kirison nung amo ko kasala nga haro sinding manta din nulu di yunggun gandarong di tino tapi na bagang sagi iti sumusot man tadi Clarence Wong kapisanangan natutuang kumadya Clarence Wong kadaw diti kini sinding man tadi Francis Landong iraitan batos piginawaan nuno kadaw diti alansan alihis ginawan sera korongaw diti sinding tabi Malaysia madani ponsi kaw dia tabi nai Clarence Wong batam na ikaw. Oputan ko poponi diti sinding manta digatiu iti retan dat pinirubaan kaditi kano kinangwa to ko.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso enom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudonget gatang.

0: kinungono do ko sa himbahan Boss Kanasan. Isan ko tonobon, papar om tuaran, sisam ko panom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam ko panom bahu titik sisam FM. Doit nombok uno po, kinungono izikoy doit Sabah VFM, noy kot binasi.
1: Ay, pointo not day no. Ada na di pondo no yo. Makin ng usurok pa yan ang hosuri ko his kozo. Ay, sana mati subayo. Ito sa himbahan Boss Kanasan, Sabah VFM na ikot vinasi. O suwa utamanya.

0: Wow, tamay mo.
1: Sunong patura tang kangaw ko, day dami. Day gulita. Day kopisan. Tay nombo ko no po, kada hivay. Makinangaw tamay mo ko sa himbahan boss kadazan. Iko his kazo, nay katpinasi. Oh, wow, tamay mo.
2: La la la la la la la la.
3: Papa mo dito sa hazo.
1: Tanga basi.

0: try the sun。
1: Dabai no jam konom dong suvab di pagun toko terpinai kopi fosian dong suvab kopi fosian yang pai dogo dari kesahimban bos kadezando terdabai no izau Dennis Primus apa sih mau tukina posikan kia dong suvab di ti anakan senanku om kan senan toko ngavi temai mo do it konsikan om hobi nak usah kahidasan pintun dak no do tumaguvang do isop pagut tadau di naikat binasi na balakatan kia terpinai Aiso datadaw iaw avasi. Muntok na toko, ikibanak hansanan ng kutumazan to may mo na avasi. Tunung potoguvang do, ano na po kumahingkangan. To may mo munong kutuhuan, to kiba to duvan din no. Tadi itap na ikong avi, dahit kasayimbahan mo, skadazan do, tadaw bay no, tadaw ko himo. Kaapat tadaw to kung na dahit buhan ko si Zam, do, ito ang duvang ay buduvang punamonom diti. Limput, tumahim aw opiumanan gamay di. Mihak na ano na po i kabahingkangan di ka tiwot di ka posizon i kinabo no sisimbah na ka posizon kiva na i kinabo di kinahingan montok di no di tatanga na kiva kabahingkangan na ka posizon i maso toko taguvangan din timpu diti tamay mo toko na otumazan kumansan na kinahingan manak toko na kansanan om sisimbah di hobi komentar onu ipakionuan maza din sambayang.

Na di ito pinay ko nga vi timpunan ko miyampay mo mohis di azu. Hazo kapag ho, sindu ako, pita jupita bensing. Sukod bago, Maria Tatio mis guntingan na it kumaduwa. Ang isaw minangin sa da ni Christopher Ginny, kinakot ako?

Ano ba yung jam ko na mapanamhimo minute nagi do do nga suvabid pagunta ko tabi na yung ngabi i kakao tayo ko mama so tumanud makinang ako sa imbahan ko do nga suvab diti kopi vasyan ko day diazu do nga suvab tadaw ko himo diti kaapat tadaw tako na day buhan ko si Zam ansan na ba si ko zuzuvo wago hobi na ko zo iti ko zuvo natavan kaya tabi na tu pipio tadaw te ko itimpo diti kakao tako papotaguvang diho siovok hisun i au ko papahidas do ko posizon to ko hansan to ko da muang kuang na di da iho ko pipio tadaw di nakatahib kani tu di kanyab kiba da ko pambasan do diga ko kiba ko mo mogoto ko kikita na ito ko da daiti id panang id kota kinabalo panang daiti id kinaisan ante katisan kota na bon. Iho na po iho tabinay, mi gani na ihan diyo dati, kibadi aw po na ko iho. Kinaantakan ko tutudan ta gazo-gazo na Kalimantan. Dumina pasli o hisun siya vok kumina na pagunta ko sabah. Na latan na po ko sa nga po nang itawaw. Moy nagi na ipatotong ko pagunta ko sabah. Dadi kiba ko paingatan diyo na tamay mo to ko na minta mong kahidasan. To aw o hidas iho. Kukuangon na babasan na idahabos teka na idahamin na po. Dadi umivanta ko mantado ontok talo ikapangin lahat pa divago na sabap na diha siya vokhison ni na indaman. Tumiyamos na ito sa himbahan mo sa kanazan na pinay ko nga bi kinakot ako iti kazo di apagaw natin na ongo diyazo o di ko natanaw bay no miya ka na kandavay mantado tinimungan mangunguni sinampuban na tunisan sang kataw niti tabinay no tip ito na panam si Zam si Zam panam himo minuan di Tony Magigo mantan gabi na duvansan niti kinawa to ko.

kuis pengungsi kau di Stewart John tempat aku ngabi timpu di tir jam ko 6 lubang pada 4 minit aw na hayat ko ngoko na balid pagun biyo po sa hit kinesanan to ko kakalpanan ko akapa ahisun siya mo kibano ko mo magoto dati kyo nahabi no tadaw bay no biyo to ko gya o nuhu na bahu kitoy manta day tindahanan zu day sa samok tisan ko tanabon pakasan ko takinabalu may pakalaja baikot gini nga kani tu aki kita nadi iha nuhu nabahu mohis dia zu pilih fama jilis nuhu nabahu.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pa ini zo. Kau duduk maya bakas. Ay, dah dah tukau wau nak loso di sini lah bakas di ti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk di ti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, onu po pagu kau diho no. Bion kau penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, noy!
1: No.
2: Asik! No, koy do na yung bakas. Agar nga ako mo. Katapay pa man ako mo. Opunan to ko niti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
1: Aray, asik! Oh, ano yung asik?
3: Ono man, Diyoso dino! Ako ni ko Diyoso sa nga nudog tahun niti. Dogo isa nga nudog tahun niti. Hey! Magasusod iti mo siti kimahalisin. Aw ka basa mamumunog bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamumunog bakako.
1: Oh, ano yung asik? Panakos, asik! Panakos! Panakos! Panakos! Eh, makuha ito pinatahan mo baka ko mo! Eh, uwi ma,

Patiam busa zito pigina vandi tahidang di oteran goliun taiko tiron. Pagudina nongo nagidiazu hazo kolalaho di Esther Clement Tubong. Adabay no jam kotu nadino dongo suvab id paguntako. Paguda patiam busan ku miyampai hazo vaguda smusut iti. Kapivasian ko kuma diazu hobi no mazak doit kapabalan sosial babay no pulokis ko zangawi mamasan kapivasian dongo subab doit TikTok na po i Christine Queenie isay bagwiti Helen Yong mamay Mike Axel and Roses may Waterfront Mariana Gobili, Jesus Gasing Gamugumu po. Patawadan ko, Uma, day Diazu. Iti ang masa do, WhatsApp na, do Saba, VFM, Kapivosian, do Masubab, DJ Dan, kadiho, diti, Marius Morudim, Florence Boyjol, Minia Gansing, Iyunggun Gandarong, Tati, John Tati, Richard Bijidos, Johnny Upin, Helen Zanpo, Joseph Potilu, Florita Kidajil, Lucia Tati, I Wilbur, Charles Loginon, nagi kotahunan, kopi masyan nagi kumahan ay Diyazu. Dahil na mo na pangabi na katanun, magkinangaw, pasahimbahan mo sa kanasan, noong masumab tanaw ko himoditi. Kadahibay, jam ko to, tong pon minit, pintaw na no nga vi hozo, songkoton, no muntok tanaw, bay no? Patiamusan ko, miyan pa'y hozo ni Dato Elizabeth Morris, pa'y hantop sa gigisom. Julius Lancaster lo jugin kahandaman dito. Kinoto ko.

Vava Piupusan Kadi Petrova Katrina Tepenai Kongabi Nabai no jam kotu Padam duvo Minit Dongo sebab Pagunta ko Kopi posian insan po Kumadi katatanud Maki nangor ko sa imbahan Bos kadazan Om jam kotu Tong upad minit Kongo ko Nadi do hozo Ngabi ha hai Tiko hozo Song kotoon Tadaw subab tadaw ko onom ko himo buhan diti ko sizam. Tanto kiba nagimanandak na kalamazan pisa sa van piyamazan om susubay po. Manandak na tadaw ko hitan om konsikan diazu no kinahodion tadaw ko diam di bayno o subab om ibuhan diti. Montok na tadaw pisa sa van konsikan kuma di manandak na tadaw pisa sa van iti mga di pagandakan ni Licius Tuol Nambo na tanak na di si no Bonnie Licius o Mimi Irene kaniti na Mr. Savo na tadaw subam teko manandak na pisa van Montok di manandak ko hitan kinahodion konsikan kuma na songo numozo nagi Eleni James di konyam nagi Reverend Father Jerry Muhammad. Day na mo ako na po. Timbuniti isay na po. Konsikansa. Day di azu. Nani tapinay ko. Montok na tanaw pisa sa van. Day ko tanaw kaandaman. Day ko konsikan. Diti tanaw kalamazan. Kinangot ako ti Hozo di Michael Edwin. Napupusan pintanak vago.

Hayden Hansan on Swimming. Tapi naik ko nga di isa pa bago hozo panandak na kalamazan. Twist na daw kalamazan ka di Hayden. Nabay no jam ko to. Duma pa nam duvo. Minit. Doon nga subabiin pagunta ko. Dahil ko pa sa saniti magkikakabo na po iabazan na to ko. Imakyano do sisimba nga sumano. Aw po na ikot pa sisimba. Nga indadon na po. Tabazan na po. Kada na kumaus kaya tabinay. Kada na kaos dago. Alicius Modulis.

0: aswaaw tamay mo.
1: Pakinangaw na dahil sa isang kataon.
2: Tapinay ko nga vi nonda no, miyang paitunizan pongin tutunan. Daiti na iti hozo sangkataon. Katahuanan ko kumade diyo iangan ngan do makino hozo sangkataon. Daiti na bago, naikot binasi. Maso dati minum dong sa mabiti, mim tim na kupi, mim tim vaig tabang. Gumon manginom vaig data daw bay na poompus montok kahidasan abi na ko sa timpu siyavok hison na bay na diti out ako pakabasaon na papapanaw ababazan na dabus na suang hamin na po nung naindaman kinapah na siyavok hison bata pinay ko ngabi papivos yan hozo ngabi diti pongkapon ko kumadiyazo makikinangaw maza na in WhatsApp iti at TikTok nagi Facebook pahingan na radio na doon nga sumabiti. Dahil na mo na po. Kima natin ikaw po po, sik. Kapibos yan, kinaposikan nagi magkinoriti kasayimbahan to ko. Rosie Anang Nganzo Hozo Sangkoton kahahangad ko sa kada maza na TikTok. Kapibos yan na diyaw po po. O, teka, Ishen Jasper. Okay. Zandi Dolores, nga pa yung tonda na iti Dennis ka na in Australia. Joseph Asok Joe. Kapi mo siyan, Joseph. Mangay, magano, makiuni na hozo nga. Pa yung tonda na nga iti hozo na may, no? Tapi na ay, ma, panimpunan. Vincent Jubilee, luo na ginavo.

Nah, tapi naik ko ngavi na timpunan hozo songkoton di baino miampai hozo di Vincent Jubilee. I ay tando. Pahingko po, kinangota ko iti hozo di Felicia Bijum, tabok pananday Zinan. Nongo di suhozo di Vincent Jubilee Luo do Ginavo.

0: Anangan sa kongo di ituni daw, tuni zon di hozo sang kotaw ni. Bagya kongo sa napadikon, ondom kung naiizina ko yung migay panday ni gihay mong ni ukilili. Om ina ni migay kongo sa napadikon hozo sang kotaw nom, ondom kung naiizina ko.
1: Na, tapinay ko nga vi, aming ko dati tapi mananu iziaw. Sumusot si kakonzaw paingantong uting ijay.

Na tapinay ko nga di isay ma tuminahib di tino day dos hamin no. Also di nong audiozu tapinay ko nga di ingaton kamagahong Losivin Joingol. Hansan pa yung ngaw nagi Losivin Joingol itimpo di ti ozo daw. Kivadi o oiton o sikap mai do humoing ka. Nakurat ito o sikap do humoing. Bah, ano ti, manto mod bo, pumahis do ginabo. Dabay no jam ko tu, apat po dam himo minit do nga subabid pagunta ko. Tumiyamus miyam pay duvo hozo, bago pisusu tanan ko. Aka, asaw ko siya oi pih ka tata hitipongan nga songkotown mo apagaw na din nga no hozo miyaga nga biditi haka asaw ko siya oi pih Jacob Takiu itiya sumusut mantadi no di Louisiana Linukim Oluo Ginavo ko kinangot ako tabinay.

Alua ginawako kadi Luziana linukim pagodina hazo di Jacob Tokyo aka asau kuiziao IP. Dabay na jam ko tu him ko padam tohu minit. Dongo sebabit pengunta ko om kakal ko poda makinong dina da hazau sangkotaun. Om kotoho dan tu kiva tepinai di manun tanun humazau nung oi han na dawi hazau sangkotaun ni. Hazau di kahahangan asa on dam kudian nini zopoka. Om ingka ko nama ingka ko nagi matu iziao kani tepinai masa makinong diti. Ano di tanda manu sengyan kongo da hozo hahay tantu da kaisa hangadon kaduvo alua ginavo na kotu alua aino na dingabi i onga tutuwa ba kamuhay nga taro isiho na, na hayd i anangan di ti hozo kani jadi kotahu na po nga tantu na ahis ginavo miyang pay na gaya na Saba VFM kosa himbahan mo skadazan. Bah, angatan ko pag-uwi siya sa makinangaw di ti Hozo Pinita Tagadan, El Buhad na mi Katrina Bangad, Hobasanan Kita Gahong, Om Hozo di Moiji Gado, Odoy Luo Kinavo, Kinawa Tokaw.

0: Pagaduan manutud, kada uangay o kazuzuvo, pakianuan o tuhun ginumuan da misakaday da mamisok katutudan tanini om nagi papaluput kumanit kopisan mamisok tapuy o manampasi idnumbul sizam om kopisan kinesyonon pasahi idnumbul aiso tol iso vahu aiso vahu vahu duwatu iso vahu ngatus vahu vahu duwatu ginovo no kinesyonon pasahi ivado katutudan pengukam.
1: Pinay ko nga vi, miho no isa kapayhan di kiguno ko zo, itimpo da babay no diti, aso ata daw, kada uangay hasil vukhisun, kada pahayad panutud kyo. Ito kapanak da kahidasan di aw avasi, kapanamba bago da siya vukhisun. Do bay no diti, maso ato guvang, do patotong ko pogun to ko sabah. Nega di abal na basa ko di nung sumablimay na nung nakongaw ko. Kapambasan IPU i kakal po na akavas o piumanan ko sa i Polytechnic Kota Kinabalu na panong Kota Kinabalu diti. Ang sunung ima na kivakinisyonan di muangkwang na di ansan ko tiyan mo siya om katangkop dahil pagunta ko sabah. Ang ko po, kakalpo daw pasovon tuhon ginumuan, damingat-ingat, mintamong na kahidasan. Gumuon manginumbay kada tayo kuangon, ababasan dahil habus na hamin. Dabay no jam ka vahu, tahu minit, nung asubabin pagunta ko om, patiyan mo saan kumagu, papo ngaw niya sa hozo hahayd, tinapanibay na nga hozo hahayd. Kamazan na itito ni zan minagampot nga kavavago na di. Nakakalpo na ito ko hozo ko na songkoton teko hozo hahain. Kinangot ako hozo ni Agnes Kulungan, hunggoy ko sadap ni